0: Yes, Rukiriru kubwa izi ni Meru FM anguwa tanilo ya Meru. A very good morning, ninge tuwa muenda saba ambaka yaani.
1: Ini nkaba na ukumyo kire muadhani mru ngini ntubwaka Rukiriru kegata akato na nkirete. Karibu sana, Rukiriru wetu kubwa ni uwembe tawajona za isima.
2: Oh yes, oh yes, nani ngeta kwa mawera ntoto mwari kana narito rengi mwari is a very, very good morning. Good morning. Kutika mitandao ni naja. Kona Chief Happiness Officer. Enara ntelche Valentia. Valentina.
1: Mbaka marumangi ya mtu wenanda kukua wanga uwa nga ala.
0: Mbaka mtu wenda concentrate na jo.
2: Yani cruise shibune.
1: Cruise? Wacha kule la. Aramika nyamuna andika antara wala. Gala hoka hakea na.
2: Ndiyo.
1: Wejoko mbona na au.
0: Angwere chona. Ndenda kubo ntubo na mtu wangwate ambere na alu. Eki anishire tie kuri hita specific.
1: Yes.
0: Mutore na juwa kuumba kukena. Yani kuri hita ote ngeteri yoga akena tuge wakinyami yanka mina. Forget about it.
2: Very good.
0: Kirito wa shira iria.
1: Eh?
0: Inye. Na hindi wete nime shora wakenda bangita kumitinwe mwira mzea wako shira iria.
1: Yoga na kuya tike na yabia wari.
0: Watu yika maishi neja kukwe bangita tenda kinyami yanka tuge hita ate guiti. Yeja ni yonga akena ka. Forget about it.
1: Mesi ya kuwa adete wakena duruwa.
0: Kwa hivyo angatika wa kwa lana kibizia.
1: Utera
0: awo kwa wakwa kwa menka 7-10-4 uwe ito wa kwa lana.
1: Sindiyo.
0: Kwa ndugu yangu.
1: Uka, menya. Udo ngera kitaro nyopo kakamato, kakamato.
0: Ewa,
1: wanoka.
0: Angu ureja.
1: Uka ida makulume makulungu za kwa hali ekio kandiyoka mama banto katato mbo wango.
0: Angu ureja.
2: Nukuona na abwa.
1: Ne.
2: Kedro kuwela awo mba kwa lana.
1: Yes.
2: Mirea
0: nukuka. Mirea nukuka.
1: Daino.
2: Na alua.
0: Oba alu kwa ali.
2: Inye dai.
1: Hea.
2: Ujo. Utoroene.
0: Utoroene.
1: Daino.
0: Uwele ati kuhirabua.
2: Ike uwelewa njadri. Na yekuli njibe erawa. Nukuwa nakabati na uga enda ikombe biya geni anga yandandi. Uti ikombe biya geni jabu ntona. Niyo mifongi di uroka ukele.
1: Uka nyona kachai. Uka
2: nyona kachai. Mukuona suti, mukuona nga suti, mambu ya nga kia dhuwa ngabi, mkiene, mkire.
1: Mea niyo, niwe internete malabu maa, kwa nga liye kutu mizia peana. Mea bito kujona kira Monaco, habiwa ngepo kabone ya Paris, habiwa ngepo kabone ya London.
2: Uwa tu mudo mkire kaniro?
0: Mwaya kani da kujuru wa dhaa.
2: Otuna.
0: Uta mudo mkire.
2: Yee.
0: Mudo mkire ibo.
2: Yes.
0: Walika na mkuru ura.
2: Wa kedere buwega ama
1: ae kira inte kumbirite
2: era ngoro wade
1: era ngoro na oka
2: nandi
1: na oye na oye
2: ndio
1: wakarate mwingwe mwela aki akiki mwindere wengu kwenda
2: kwenda ngoro ya nandi ui njono kuro ade nandi nkudhiria kudhomidia
1: mwere
2: kwa kutate
1: na oka
2: mwere
1: mwere
2: mwere
1: arutia